Wala ito kinapatian fag nalakan ngay kak masakbera ko ngay na tilaron sa tuka sang yan tanga ani silurizay kan ngay ta ang kanunar ka ito tilaron sa doon ani.

0: tunjum kutna thokte tanti huna chuan kutna thole chhalaite ti thu pui manga chian dun inkomna kan ngai tha anga huron mang tu turte hi lalchan puya fanai le hlrin ki makhat la south aizol ami te anni
1: tunjum chu kutna thole chhalaite ti chungchang kan ran soidola niya he thil hi thil pui mo tak mai ania taimak lama kok boka mitin mamo ani awangte hian apui mo na lian sia apui mo na le ahlut na hi kan phok chhok zolo mai anga tia in sipo all view maya mase mi tui mo talina an lo pui be sein kong diga mi tui mo talakal phana ni be sein kan lu chil don ani ya kong sang sang in ngai tu na vak velina ata prama piang kan ri chua pui vele phong phong mai ang chu mizo te hi kan pi le pu te atangin nam that chia tia soi kan ningai lova nam tai ma tai ma kin sir tir na sa mipa angat phejun engma tilowa om mai mai arem lomna khotlang nei tu kan ni thin kha ni ya nupui fanau te chomjalo phechu mol phona mi pata na klinga chumi pialama mi pale mechati turte mumal taka ri kham fel thap kan ni ya chutiang nam nona tai mak na thorim na betla thrin kun na tholam tina sa chu ke ni mi zo te kan ni kha ni ya ma se kan tun hun hian ngai tua taira kun na tho se ngai lo nam kan ni na hian kan la chiang to kem ti te po hi inzo atul ni tai na langa chumi chung chang chu a tung tuma hin kan sei tur pon ni tarenga khovel chang kang jela hian thanthlamia lova na tho thei te po tam taka om ta jela thanthlamia lova e mu thei dan kong om ti hi chu kan phak kher lo poin rin om ma se chu chu mi jong song ina kan zui tur ani lo ti ero kan hriat chien a tha le in ka sia
2: ne a di kop mai ne kun tho hi mitin in kan thiam thei ne ya talen chu om na me umaya thim thiam bik le kut numoi bik ti te po hi a om thei ya ma se mi zong zong hian kun na tho

0: mangin ei hi kan hmu thei vek te ro kan chiang ti arin oma chu chu she chiang ma ila tun lai chuan kutna to lam ti tum reng reng lo te kutna tho ngai san lo na te ngai san aya hmu niam zok ma te she tur om le china chu chuan en ti chiang tak nia ka she chu ke chuan in mizo te hian tun ma ai ka chuan kutna thoi kan ngai sang ta lo em ni yo ti alanga kan mizo people te nun kha kan an thir le ta kha ni china poiso yang khan in namchang kang namro pui kan ti te re hi anina kutna thoi an ngai sang em ma en tir nan in japan te china te pawkan hmunga ram develop lu tuk mai an nia chu tianga chuan in an ni chuan kutna tho hin ngai sanga an nam thil ma lai an people te thil kha an ngai sanga an chum nung zel ani chu chu ke ni poi na kan mizo thlai te na an chum nung zel tura ka shi chu kutna tho hi nia kutna tho hi kan people te na an them thiam na le tawngwe na an lan ti na sang sang zir ti na min pek san san ron chu na nia chuwang chuan in heng kan kutna tho te hi thlai te hen chum nung zel se apoi mo don le hen ka shi ani ke chuan in
1: an dik vi mai se yang khan nia tun lai hu na hian a begin thlai te a hen kutna tho hi sena te hi tam tai mo ti te po hi alan dan ani a chuwang chuan in a thil ve om tak te po nia khol thil tam tak tunang lai chuan tho na tur te po lo tam ta chung chuan kutna tho na tur tam tak hi adal ni lovina chokania amara chu then khat ngai dana chuan adal ni hin an ngai ni te po hin alang ni in awangai thei ni chu ting te chu kan tun din mun hi ania chu wang chuan heng thil ang mai mai ang chia te po hian enti mai ang mai mai te pon ti taila a moilo ni lo ta sela khol thil te a ring tok maya kun na tholam ngai sak tareng reng lo te po hi lo om thei view maya chung chu tam tak sei tur te po kan shel hlam ka ring chu ba ka chuan tuna kan chhalai te hi a enge anno phaem em ni te poina sheda chan chu kut na tholam pang hi kan ti na sat lo wang ani pakhada chu chon mihringa tinawa mihring chel tur kha a chel tur angya ti chel lo ti te po hi alang thein ka sia tin hrisel na huang lam zong point sui don tai da kun na tho kan ti om zia hian a ko tum taka hi chu kan mu mai to hian a sher viewing ka sia kan tuna chhalai tam taka hian ni lenga om mai mai ang chi te mo mani in chunga tangkai tum lem lo heti zong te po hian sui tai da officer eng hlai mo thok tur chuan thil thiam bik nei te paw nga ya qualification eng nge mo te paw nga chi dan ya ani lo chuan tho ve thei ani lo ani kun na thoi ro chu qualification san te paw om lova panga dama taimak pho chuan tho thei nia chu wang mi ho sa le re thei paw thlir lova mi huap kim le maya chu wang chuan na sang sang tia kan tho thei han thliran en kual paw hian kut na tho hi chuan mi a huam kim a huap kim zok ani kong dang le chuan officer ni tur point tai mak thawangai ti te po hi ngai tuna om thara tulin kan sia officer te hian room dom taka hadam jokin na an thokan ti mai thei adik po de kan ama ro chu officer tai ma le tai malawan oma officer tai ma reng reng chu thorim om zia sia kun na tho tem to ani de uzelani chu chu kan rama chu ani dana ni ya kun na tho she em em mi hi an lak lak ji klok ngai lo tlang pui chu chu alan dan poni ataka se tur te potam takan omanga mar chu sevek sen poni lawanga tha tha tak tak te chu mi le chuan thok ji poni theya amaro chu kunna tho ber nga sa lo na na chu lak lak lo riyo na duwa puru guriyo na lai hi anei le thlat chela chu chu anlan dan nei thlat ani
0: nie adi kop maya kunna tho hi kan tun lai din hun thlir chuan kan chhalai te hian an mun niam tok ma ma doi mok ni china ka soi tong tho khania khol thil ni china ran soi thoi zuaya khatiang ho tina in suk te enge niang chuat no tina mai mai te pawhi tunang laia chuan khol thil tha hai ran soi to khatiang hana chok ne to em em ani khatiang han an ma nia thil vati tum na ang kha enge khatiang rin mai ang kha an ching to kha han that chiat na kong te mai ang tie vatlom ngai tum lo na ang chi kha a hlen na sa tol tu kani tingen ai u pazan te paw han ni dai thea kutna tho tang te pan kunna tho hian in thil tam tak min zir tira ke ma ni a kon se thalai ronom chhozel tur te poni ta se kutna tho tang hian in ai u pazar ngot boi zir fe tham oma tianga hian in engting e kan tiang kutna tho hi aro pui ni a lela ma thlir chuan in tianga khan in that chi na kong ul sam tak thalai te a lu tir the ni hian tiang kho lo hian chuwa chuan in tun lai thalai te hi an no pha ko em em bok tin na sia ta kutna tho na hian mi te chhir hriam em em china antena kutna tho kan mu tun lai po han thlir meila labor te mu sitlam ne lo se labor te bokan hu anni chon siam mel nga shak mai ni kha tiang kha tun la chai de chon in enge mu sit zong tan an la tiang kha thalo ni mishing chu kan siam lo chuan in kan nuna hian in engma ma chon tak tak ki kan thei lo ni mishing siam lo tan chon sing nuni ma chon har em em ani chuwang chon kan thalai de po hian ina social media vela in ne mei mei lo

0: ram hi hetiang mei mei ani chawjel te po a hlom em mem bokani chuwangin a mi hnoi na thok kan ni dan te po ni se mi hnoi na thok tur te po ni se hau tu te ti lom nan an hu lai chawa te ma tur kan ni lawa thil re re hi ti tum na om lo chuanin ni tur mui har dak mai ania na thok tur te hi zon chop lo chuanin a min pan don mai mei lo ni na thok tur kan zon nge nge ngai chuan chuan min pan don lo ni na thok tur rian chuwa chuanin kut na thok te po ni se va tho mei thei thiam te a atangkai em em chuwa chuanin kut na to hian tiang thil na zon tam ta po min puina se em em bokin ka she bokani
1: ne adik view maya hei mi pa le mi chia kaimani mizo society a chuan ni chi kan sui tuang khan ti tur hi thiar fel tak thin nam gan nia amar chu tun lai kan en chuan mi che te poi kan pau chu khau ta khoping ka sia mi patam tak hian kan tluk lo zok mai mo ti thaini ta a petrol po ma kalila mi chia no thoka ba sa chuangila chane nga ta ka lo thokan mu chu mi chia ania in lo fanam huna po narum tholam huna po mi chin lo omzel mi pa zok te hi kan tran thar te nga yam o ti te hi ri ru chuan aum thina officer kalila alo thutam bari mi chin ni tobe mo ti thaini a chutiang chu ani ta ka van kan society nen poin ain mil ta lo chana ni helai hi chu chan chu mizo society a chot mi pan wa ya mi chia ti chuan chung kwa thata karem felen ti kal thin chu kan nia tiang reng ka kan kal chuan a begin mi pa kan thang har lo phei chuan a mi chia in kina chuan mi chi family head ang deu thoin la om thei mai anga ti te po hi tuna alanda na chuan kan than zel nei na a ken tel awa mu thei roi roi na sia ta chung em chu theng lo tura chuan han be che ta thobila amara chu thil theng thei ni tuna kan kal dana chuan chuang chuan a begin mi pa te phei hi chu kan tran zula ngai khop mai a soyang khan mi panau lu tuk te kan tam tama ma em en til na nu pui fanau nei ta se an pui fanau ten kha mi kha kha pa kha apasal kha a thil ro rum la ma khan athamon puyem me se tam takina an thamon pui lo tur mi panau takhi kan tam to ingasia chuwang chuan in heng hi chu kan in zirangai kha mi konga hian heti lo deuh tur kan thang har hi chu atuling ka sia
0: ni che na tho tur chi sang atam to hle bok sia a zong zong huap tak tak tu chu kun na tho hi ni sia chu wangin mi apang adam chata atana e zon om thei chiang bala kan sia chu kun na tho hi ani thil dang ni tum tho tum nei tan po atum ram thleng tur kum tam an be nuwa po hlotling talo se lungai nain dom kun mai don em ni chumi loka chan chok thei tu tur chu e zon dang atan thling thei kun na tho konga a chan harin ani chalai kan ni lai kan tha a that lai hian kan mong a zan le lai te hian in tangila har chokila kutna hi ei zon nan mang ngeng yang ti lam ni lem lova ma se kutna hi ei zon nan man ngai don po ni sela kanun a buai pa lawang tingam khopa kan chelwe to ke chul viamin ka sia tun la chalai te tun la ya ma ni in vena self defense te kan tia kong sang sang kan zir ti chin a ei zon na konga hian in ma ni in vena self defense chabera ka sia chu kutna tho hian ya kutna tho shelo na hianin mitai ma le mi chela siam thina chu chu aman thiam le nan pui tha a piangin a anni lo pui mai donin ka shiani kai chuan
1: nga di khop mai chu chu kan ma mo tak ponin ka shia chumi phela ma chon kan belvele du chu nal le ain ei mu a hlu zok ti te hi kan rul ruwa om lian sela chu ba ka chumi phela ma chuan no le ain rin tlak ni te hi a hlu zok ti te po hi thalai ru ru hen ben nge cheka du chin khop maya tai mai la tho se nei lawila officer ni tum tran lamek tan po kun na tho te hi kalim bo se nei telve se la ni chin nei ron se yang che khan ani tum kha vani kher lo the ya kha te ngalo ni pa kha chuan narum jok tho ngai ta se a bil tu lo na na thalai ni la ya alawin zir ve kha ngai ni thalai ni pia lama thalai hun he mi age category sang sanga thalai hun kan missing kan pel to chuan an ro room view don poni sera injina hunam tolo chu chu nei tolo chu bang chonin thalai ni lai hian kan thiam turang te kan chel turang te kan fe turang te he milama hian kan injir sil man view hi tru la ani lo chuan mani pokha tur tu tur kan ni la thina chu bang chonin re ru nei le po nga kan ti kha entil nan ti chong te po hian an soi kual tai la nang ma officer lo ni ta kun na tho ingai lo poni mai thei officer long ni chang kun nai thopo lo ngai lo di khan ei muin cheng tam tak lo in ti khan nun sa takini lo ompo ni mai thai ma se ifa te zo kha i tu le fa lo om le tu te khang kha ngai tu ngai ni om se chu nang ma kha officer in yan kun na tho ngai lo win nun sa takini lo mang po ni te ma se ifa lo piang tu te kha officer ron ve khar don ne nang

mangcha ti la ron satu kha jesil rawa ani rausale na jai khan ngai thavele ang hangai no be ti la ron sadona ni longai thangu.

Hei, Akashvani, Aizawl ani thlirvel na hunmang tu jena rem tuang pui tukin thlirvel na min ngai thatu zong zong chepai vek ule kum sang ni somni paruk chomir tha ni som pakhat tho chan ni jo kar tharna tho ni masa kan lo thleng le tareng maya voin hian ngai thatu ten hun thatak in man the nan du sakna kan hlan chawani voini kumin chung ani za som thum le pakhat na de kumin mang zo turin ni zani som thum le pali alo mani tukin hian aizol le chevela chuan khua thani chuak mu tur oma atangwak lo thunga zingkar boruak anom tok le tukin darli minute somlia khan ni chuakin veintai lamdar nga minute somnga pania atale dona voin reizong tur hi darkar som pathum le minute som pahni ani ang state med center chinchia dan ni min khan aizol cholum labyrinth celsius degree somni paruk le avo labyrinth degree somni pakhataniya boro ka nong omza thia non library za somret pali le ro library za som sare ni in rasul tamlam record ta london in millimeter bial point pani ania henmin pia chanu le ni min chanu in card chunga ra toi ta za record ani voinyan aqueda.com tar london in aizola kwalum library science degree som ni pariat le avo library degree som pasare ni torin tarlan ania site wala ni re le som pasare vek lungle ani li le somprok champai ani nga le sompanga serchi pa ni li le sompanga kolasi pa ni ruk le sompakwa ma mi ta thum khat le sompakwa longta ya ni ni le sompanga seha ani khat le sompanga khozola ni li le sompanga khozol le serchi plum le vodan turhi nang chia na thela ma hian ni nga le somprok ni turin tarlan ani boka district rang sanga hian aqueda.com chuan chum tam tur te tin chonalwa ro tlem sur tur te in atar lang loma heti lai hian khochin thirlok na dang IMD ISO center mu lockdown chuan voinian ma mit kolasib la ISO district mun tlem te ro tlem tak theina za somni panga tanga somnga oma district dang zonga khwa chatura rin ani ti in tarlan ani aqueda.com len chuan ainang lo shit ani police station shangshang report kan ton chin te han thlir ve le ila aizo police station a hian mi pa pathum an kol me ka pakhat hi cneo ps case ni in pahni hi ruk ruk kai noya man an nia bong kon lama hian mi pa lir panga kolin panga hi zuroi kholai boina siam an nia tin pakhat hi ruk ruk kai noya man an nia kuli kon hi mi pa pali kolin an zinga pathum hi zuroi kholai boina siam wangam man ni in pakhati zuroi vek in chunga boina siam wangam man ania wa ve kon plama po hian mi pa pahni kolin zuroi boina siam wanga man te ania zone am outpost ta hian tang mi pa pakhat kolin ani po hi zuroi boina siam wanga kol ania tang police station shang shanga kan nei som paruk zinga som panga hi somparukzi nga atamzo ki zurui boina siam wanga man an ni hloma heti la han ser chi police station a chuan tang kol an nei lovani power din mun lam han thir vele ila

lalpa ro puina te hlani alal muan ke mi saka ni a kan pathian ro puina hi chu ami te hi kan van nei na ania ami te hianin kan mu fo chin ani te ro la thoina ron soi ang khan a fa te hianin ro puina kan mu chin ani nazaret kho akan la li suwa kha anrin lawa wangin thila ti theilawani chuwang chuanin kan rin angaya lalpa ro puina kan nuna kan mu tir don chuanin kan lan tir don chuanin ama kan rin angaya ni kan che tir nan tro ti chuan hei kung te a haron langa par paripu haron langboka ni ngak te a paron langboka ni china khanin lalpa ro puina ti hla kan ngai thla kha lamoi tang mai satu khalal muan kimi ani kung te a hianin mangai rj lo mel tha jinglam che bai o inal thei si Pfizer ser box si ling tini khu mani heran ti vela ni jing kar kar changin mo avan nuam te reng em te ro min mu thei mo ni cho kung te hian te ro amu manga amin huanga fai takhan min lo mo niang avan lamom em o ti chuan hei par pari pu hianin rj lom te che bai chaber ka bu ka che heran ti a che bai le chian pa eng anen kan lo ngai thareng e izai tir le tur khang uri sai lo kung te ahlal din po yung falcon ten ulog taga anlaw ng itlakatan le nang maamay hao ulovin narante ni kapan lom em ichan pa e nganin chuan law ngay tladun char charang chaw o lamoy taktak hakaranti chuan zeldo na ni titsuan ni zan lam te in mo tuyem o intaw nuam em ti te po kasyad vele kadoan ni o kakti apa yanin arje lomi zing lam che bay le arante at

jing lam che bai le ngak te vo in i diu ti nuam ta ka huni man the nan du sak na lan chung che in i ple le tur kha vi kung te angori sai lo jela zama i tan ka hla ne aran te bokani nang po uluk takin lo ngai thla la i tan ka ran hlan let ve che ni o lz sai lo hian in malom te he hi zai thiam ka te lut ka ran te ni avan lomom em he azai te kha kan ngai khak thun zom zel don ani o tichuan hla dawt leh kan ngaihthlak chhun zawm leh anga ngaidam raw kan ti ve leh thung anga arvan ramawi in a rawn sa anga tunchumah hian hei zing daria leh minute sawmli leh pakua ani a thenkhat tan chuanin chaw te pawh kan kil tuiin ka ringa tuk chhuan te pawh la kil lo te kil mek te kan lo awm ani chuanin tuk chhuan tui taka eiturin duh sakna kan hlan cheuwa tichuanin a buat sei mek te pawh khanin chhungte tana tui taka kan buat sei theihna turin he lamang hian duh sakna kan hlan bawk cheu ni aw.

ngai dam ro ti hlani a thiam tak meiron satu kha arwan ram moi ania ala thu kha kan lo ngai thachiang in ka ringa lalpa ngai dam ro an shiat lo wang ani lali swa cross an ken be don khan lali swa khan in ngai dam ro ati the ani ma kheng be to te kha te ro ke ni nen kan te khina kan te khin ro chu ni chuang lo mi shing len chuan amero chu lali swa kha mi shing le pathian ni fomin he kho vela ron leng ani a ke ni kan hung lama mi ron kek tu pok kan chum kani adro ngai dam ro ti kha chu kan ril ro ne chona in angwak lo ne mero chulali swa in he khovela a enton tour kan enton tour not not sia anaya chumi chu kan nuna enton chung zelin ti ro ngai dam ro ti thinlong te po ha kan nei ve ngai ani ti chuan he kung te an kan sia tour poi mo deu mai bengwar thlak deu mai mi ron thon le a ar vanramoi hitun lai zai thiam mi telum lo em em siampuiral te nu nu cha ani a siampuiral te tan chuan apu tur ti na ani an zai thiam pu tu ngata sin ran te ni kung te zara he kan beng avar pha le sa te heaven lom om em kung te hi chu kan thil sia na pakhat hi ani ve ni a ti chuan he je zaman arjima lom te an ka hi chu ran ti chaw le vel dona ni hi ran than thlum hmel khop maya ka chiar dik thia mangem o kan chiar ang o uluk takin fur kho thiang dai fim yang in afia fel fai kak maya ke zong i playlist ai ma chuan ngo ro min fagna samol mol em hi hi chati hian in kan kal phei ti rang a i zai te le tur zong zong khai duty puin an in pathum tan le control room duty zong zong tele duty officer tan po tin pusang ma mate no pa mission veng khang ami tan le ngori sai lo par pari pu ngak te pa bil kho thir ra matu rial tan le pa eng ale rj vli mai lo vina vo in duty nuam le haran te ni kavan lom em nang po vo in ni le nuam o ti chuana dot kan ngai thlak chhun zom le anga ka ngai che te la kan ngai tha anga hela hilal muan ki minaron sa anga tin atun chuma hian nakal tura thok chuak mek te ramlam emo pisakai tura lir thaya jin konga min longai thamek tein amani chuan thluang takle hlim takain chulna chewa hun nuam tak mang turin hela mang hian du sangna kan hlan ve thung cheu ni

em te ro lalpa iram ka thlen ma chuan ti hlani a arwan ramoy sakani ti chuan hei ma tluanga haran langboka to gin chu ma tluanga mission ve nge mai kha RJFM zo oi ngai kha chin te hi mi ti shang shang mun shang changa om te kan ni ti ngai kha tu te hian kan she thina zaile program pa ngai ba ka chanchin hanin sia ton te ngai thlak te nuam tu hi ani tak zet rin te zai awangai nom tak e marante ni ni china khan rin te zai ga play zo cha ta ka khanin mo ni e dro chanchin hanin sia ton te hi acha katia ke po hianin in han revia hi chonin enge mo boy na te har sana te in lo to kani karing china chuwang chon in chan chin te po khamin lo shil sha ola in dam cha em ti te po khamo ela ra hi are thei viau mai he ton lai chu tin din puya te po hi enge mo anzel ni o te ro dam cha em ti te po khamin lo ngai thani chonin lo chu vele se la de ro lo chu kai vele se la hi chan te po ni chan chin shat ve te pon do ni o ti chuan la dot le kan ngai thak chun zom le anga mangai na ti lahi kan ngai thla vele thunganga he lahi lalmuan kiminaron sadona ni ngai thla tu du om tak tak te hin zawai tan karon than sak chewa ti chuanin thominon thon kher lawmin lo ngai thareng tu inomani ti pokashia khangmi de tan pokhanin kan than sak bokani a

A thlonin kan lo chang rin na in eng mo pathian mangai na havan ro pui te reng em te ro pathian mangai na soi fia don hi chuan in eng lo hi ka shi chuak fo china na upang la eng lo kan ti deuh khera i swa hi ring ru chandam na ani ti lai te hi a cha hi ka tilo to ka na upang la ma ni sengin aril katia ram nuam a buat sei i chan ve the nan chandam ni in sia pian ther om sia chu pathian iswa krista rin hi ato ke ti lai te kha karil ra ron langa ni mangai na ti lai ran englo khan in mo so wang chuan in chandam ni in sia pian ther om sia chu pian ther om sia chu pathian iswa krista rin hi ato ke ti lai kha kanril ro lo she thari lawan chadon em te ro si se ta hian he thor an thon boka ke bo aro gara langai thato ni hi ka zer ve de uto e khai i ron chwa chalom le mai ei puar che diu ti nuam phots le heran ti ni ale nang po vo in le nuam le o la nu nung ber tur kan lo ngai thadon tareng maya kan hun te kham om lo chin le maya te ro so wang chuan nakina kan lo chut le huna po kanin kom ho le dia dia langa tuna tan chuan darin omi hrin te in tharau thiang lim dir na ti la asa khian kan hun te kan kharanga ti chuan hemi do ta hian hindi la rj vl hoin kan ngai thak chhun zomanga ti chuan ke hi dar som le minute som lia rj stories pathian fangnal hun man pui tur chawin in tan kalaw le le donia

ringa kanin cha na saboka ti chuan kan nu na te po khanin thil lo ti swal thin ma ila pathian hian min nar lo ani ti kha shithar le ta ila kan thil ti swa lawanga pathian a kan lunga ya si om kan ti awang khanin lalpa kan hlatura ni lawa min mangai renga chuwang chuan ama kha kan hlat lo kha poimo berani tiro ti chuan hei Facebook a kan live na te po kal tuang em ema min lo thlir zel boka kalom em em ani oke wala du lai wal moi te pon thon ron thona hei ufer siam pa ina radio lama kalau ngai thamai ang che email mu nuam viau ma se ron tini ufer te lo siam pa buai viau na chungin min lo ngai thla kalom em em ani ti chuan he ta hi nin WhatsApp lama mai han ma chana hianin betsi sakadu berlal pa ti kha kalau thlang aron ti a khan sak mo Moses anu vilal eng zwalitan le mangai sanga cher ser chip tan aron ti a kan zong zetna chu ka mu chi alawa he la hi chuwang chuan a min thlir ma satu pani te ta khan kan tilak lo to si a min lo thlir ma satu pol kha ani in ke sia a adang kha lo thlang le sela tiro a oma ka mu ani chuanin karon ti chua sak don che ni o Facebook lama min lo thlir zel bok ula ti chuan hlamoi tak takha kan ngai thlak chun zom zel don ani a dot lia kan ngai thlak le tur hi arlal biak sangan o isu min kayang che te la asakhi kan ngai thlawanga he la hi uparo ku nga phua ani a he la hi ka du mem na chan hi toy te han tar lan ka du a pu arlal biak sanga hi kan sia in ka ringa dam do ina nan nan tak tuari na omani a khamilai khani na chaw em em maya chet po ache chape to lovani chumilai chuan van angel zaini maya ashiat khanin he la hi muang fan re maya an sakha ashia a ti chuanin ama po khanin he la hi chutianga aril ruwa amitha an sakdan ang che chuanin ron sak chuave atuma emero chuma po in a ka phak lo le in ka ringa e pathian in he hi ke ma na a tho na sat ema wangin ti khanin ron sa chua kani a ngai thatu te po na na khuma te tu na kan lo mu mai theya tina ril ruwa buai le nuna po buai tak tak te kan lo ni mei theya chunga chuanin heng lakal tlang hianin o isu min kayang che ti la arlal biak sangan asakal tlang mang hianin pathian tharau pol na thar dam na thar te kan lo chan the na turin ti sa le tharawa in zawaya tan ngai thatu te du sak na kan lan chewani.

O isu min kayang che te hlani a arlal biak sang sakani a ti chuan in kha hla khani china ka choita kang khan uparo ku nga pho ani kadu em em na chan te po kha ka tar lang to a chuwang chuan ka soi zui to lo mayang o adot kan ngai thla chun zom le tur hi i hlu ani ti hla ani a ke zore muana zore makhyang te na ron sa anga he hla hi sil zar mo ya pho ani a kan alo shefur to thawin karinga ala thu hi kan lo shiat chian le zwal theina turin uluk zokin lo ngai tha ila tin ka ple ma yan he meng moi te hian in arje lom te itan le kabula opieta na ron tia ron than saka he hla hi meng moi te a tan le opietan khan o abula chumek tu nge ding me ka shelawa kabula opieta na ron ti topa adinge chunge ka shelawa eng angpon lo omse e an panhi tang khanin uluk ta kan lo ngai thla ka tan kan than sak bo ka nga ti chuan ke ma tan pon min ro thlan sak ve wangin ke pon uluk ta kin ka lo ngai thla donia o

Eng vang hian nghe min chia drenga min shuai zel chin ni tin tin ti mai he ola ni tiro kan nun dan te kan tin en le chuan in eng kan ni te lo lul nen pathian hian in eng wang in nghe min shuai ya min mangai em em chin ni ti hi zona ol tak mai ani ama ero chu min mangai zia chu kan chia to kha a fa pa nei chun meu po kan tan ui lovin min pe a kan tan a tor na kha sharing chungin kan nuna a ro puina lan chua tir thei turin ama kan rin tlat kha ama a kan om tlat kha apui mo ani ti kha she thar le ila tiro kan van hlok pui don em ti chuan ina dot kan ngai thak le tur hi tha la kha ka soi ke zorem wana sakani a zorem khyang te tia kan shiat khani a i hlu ani ti hla ani a ti chuan dot kan ngai thak le tur hi pbk lian khu ma hla kan ngai thave le thunganga mithiang hlim kalna ti hla kan ngai thlanga he lai christian labu number zanga na khani a ke po hian moi kati em em maya ni china khan za ma khanin a pbk hla kha a poilove aronti a adu tak kha kalau mu fu chia si lava he po hian in alunga ti oi tho karinga ngai thlatu te in safa ya tan karon san sak cheuni a

mi thiang lim kalna kong lui kha ka zo in ti ani a thiam tak me sa tu kha bbk lian khu ma ani a kha la kha christian labu number zanga na ani ti chuan whatsapp lam hi kalo manghil de ohle ka whatsapp lama po hian in he message ka dong ve thawa kan chiar lo kang e o kung te le je za man he na changin ka donga lo ngai tharu o kung te hian in rj lomi mel chat zia hi en ula ka zak pathian om nge ya ni ti in chia ang ron ti vel ani oi zei lut tu kung pui hi chuma pathian hi chu ni e om nge ya ni ti ro je za ma aron lang boka rj lomi du om no kalom em em he ron ti ni ke po kalom e o je za mi lo ngai thare nga kalom ani ti chuana dot kan ngai thak chun jom le anga kan hla dot kan ngai thak le ma in Facebook lama hianin hei tu na kan live mek ani a min lo ngai thamek tu te in oma ka thom in shepa te ni chuanin Facebook lama khan min lo thlir thering ani ti kha kan soile du boka tin tun chuma hianin lir thei khalpa a min lo ngai thla te poin omai theya in lir thei te him tam takain khal thei na turin he fakna lamang hian du sang na kan hlan bok cheuni o kel lo mi tuarna phenamal somna ti la hi kan ngai thlo le anga ti chuan Facebook lama in thlan sak song song te khanin uluk takin lo ngai thla sela katan pon min lo thlan sak ve wangin ke pon uluk takin ka lo ngai thla donia

tuar na phe na mal som na ti hlani a thiam tak meron sa tu kha ke wanal lo mi ani a ti chuan kan nu na hian ni e tuar na tam takhi mishing te hian in kan tok china ni tiro ti hian in ka soi china ka ngai tu ana a chuan in mishing te hi kan in mangai em em ani ke ma ni le ke ma ni hi midang a hian kan in mangai de zo kan mo midang kan va mangai ai chuan ke ma ni kan in mangai em em maya amai ro chu chu ai na sa min mangai tu chu lo oma chu chu pathian hi ani kan lo tuara kan lo shi om deu china ni poi in na kina ra du om zok ra cha zok min pe turin pathian hi ani khang hun har sa te kam in lo to tir thin hi ani a hun har sa tak po lo pal chin maila lo tong chin maila tuarna phenamal somna omani ti kha shethar chungin ka la te kha in zawaya tan du sakna nangma ni nuna mal somna alo thlen theina turin kan hlan thar le cheuni o ti chuan kan hunte dar som pakha le mini som ni thleng ani dona tun chuma hianin azai fakin pathian fakna la hun kan mang me kan yakadu bik te hunin Facebook a Akashwani Aizol All India Radio kan pecha khan kan live mek bokani ti ha kan suinon le ni o ti chuan tun kan nun nar kai tu ti la si lori sakhi kan ngai thak chun zomanga he lai ama phwa nge mai ani a Facebook lama khanin ronin khan sak de usap sapa in chetiang in karinga ngai thatu te khanin ulok takin lo ngai thla ula ti chuan in kepo miron khan sak ve awangin kepo in ulok takin ka lo ngai thadonia o si lori kan nun nar kai tu

Ale, chuan, banal amoi lome aron te bagani meng moi te hian chuan LB ren thlei message ron thlenga kan chia le lo long o RJVL nga tinge hindi segment hi live in ti velo hindi segment live hi kalau chang thina in ti ngai si lo a live mo che ka chang ne ni o moi lutuk le Inui ri na lutuk hi ngai thak a kham om lo si a e kaman lom ta kem lb ren thai life hi ka chak lo lutuk ka amai ro chu hei setting ve la mo e til fel lo oma chu wangin kan pi te hawin e an la ti fel lo de wa chu tang ve chu kan boy na anya mo kan thei ba tura chan ngai ilam chan hindi te chu I zan la ma te pon live chin kha mo lb Chuan Hindi bi khi zirtop ni Friday chhun mo tur kha ania a timing kha an la ron fix cha lawa chu chu mi lo kak sham sham ro o na kina kan live thut mai the ni o the chaliye sunte hain tanhai geet meri taraf se aap sabhi doston ke liye bahut hi pyare dosto ke liye pyar bhara geet aap sabhi ke naam

en chim lo sang te ti hlani a e flat lang sang zuala sakani a van zai thiam te reng em tero sang te i te sang te te kan lo omani chwanin kha la kan la lo nei yang o swal don la vani te chwan he ton jun jam hun a hian kan lang ai lak te lung len thak em em maya pon lambo rok chu kan chelo nang in ni po lo sa a lo sa vyao mai theya ni sen san hwa ya po khanin kan lunga leng em em mai don ani tero ti chwan lung leng kher lo te ta na po khanin kan lung len kai chuak to lo ni sela tin lung leng tak tak te ta na khan kan lung len nem to lo ni ro se a lb ren thle hian in hei thu min ron thana rj lom te playlist an hle mai playlist tur kha i tan le fm ngai thatu jong jong te tan o ron ti a min ron hlan bokani ole ha dot kan ngai thak le tur hi kar hla ti hla kan ngai thak chun jom ve le thunga nga pc lal than sangan aron sa anga ti chuanin kar hla a pangai nei jong jong te tan khanin he lai karon pa ne a

mangai meng moi ti hla ani a ti chuan in a run satu kha si van la shiat pui hani van zai thiam te reng em tero tun choma kan lap ngai khak te heu hi kalung an ti leng hlom lut tu ka an zai hi adam de phlom maya ti chuan na tho kha de upa mi lo ngai thlatan te po khan in ha adam de wa tho na ani a tero la te kha a ha thlak lo vani ti chuan hei heleni ron lang ve a heleni hi anin arje lo mi meng moi te khamo sang ni so ma changin ka trai to min la hoi ei lo alir ve re lut tu ka in leng po kha kanilo karil ruana ron ti ni nichin khan hei zama in leng en zama ani lo ka soi sol meng moi te khan in leng ani kha kan tia de ro helenin ke ma kan nilau garil ro na ron te ni heleni ni cha lo ni khaming moi te ron in soifia le ngai ni khate ro khami chung changa khan ti chuan hei kung ten ke ni zong in leng po kan nei ve lo lo ti vele man to ni nichin i life kha ni khwa wang en na chang ring ka shelo jelal zama ang ring te hi chuan mel tha po an shevelo eng ma ron sei ve su se ron ti ni ale wan cha chin em te ra ti chuan mang cha dam takin ti la kan ngai thak chun zom ve le thunga nga hel ha hi e flatland sang zo lan ron sa anga ngai thatu du om tak tak te hin zawai tan karon thlan sak chewa ti chuan in khan sak te po khan uluk takin lo ngai thar ase a

mang cha dam takin ti hlani a lunglen thlak tak meron satu kha efla tlan sang zwala ani ti chuan atun chuma hian zon zami zo leng zem hun kan mang ho me kania kan artist te hi pc lal than sanga si wala shiat pui le efla tlan sang zwala ten ni a kan hun te dar som pani le minit som li thleng ani dona ngai thla tu te top thleng ami lo tel pui tur khan kan som non le bok cheuni par pari pur ron lang ve te miala he par pari pu hi aming ka she to are masai lawani a par pari pu ti lir yanin kan law she che na helama bo par pari pu ti na ming ka kan law safe na pa re masai lawani a ming hi moi ka tilatuk ti chuan par pari pu yan archelom te lang wal ming moi te khan helenika anol nu chu ani ti ka law she at vele helenika chai ka tum ve ama semin lo nol vele boxi a ui ui chungin ka omvel tamai mai ani hi ui chuang omin ka omvel tamai mai ani hi harante ni a ka chiar fu em le ka shelo khalai chia kha oi iron type dan dan in ka chiar deu to pa ka chiar swala ni chuan min lo shatiam donya he meng moi te an arjelom te nu la bem dan le kha bu par pari po zia kha ka chiara rin ain alo ze de atine e ke po chiar ve tur ani chu ti ro chu tiang te chu chiar ve van cha kom em he kung te an arjelom mel cha van noi moi takharante level min ti chi ai zo ran ti vera ni kong boya hianin nuam chi na ni kong boya thil ron sei thil ron type chiar ve ri chumo mel chata ber moni te hi inti ola hama ro chumi dang athon kha kan han chiar ve lia an lo mel chale ber alo mangai le ber thau zela ni khatiang kha cha ni ti ro ti chuan a dot ken ngai thlak le tur hi pc lal than sangan i hlui theilo ti hla asakhi kan ngai thla anga ngai thatu te in zawai atan karan lan le oh

0: Rin katsu kan ti tur om tak le kan ti tur tak ni in kasia a he le khathiam tam naram mizoram a hian na hi ate berthlang in thok she lawila chuan ma kan lo so nge in karing kalome
1: dudu sei hun lo mang tu kha hlal nun moi ai zolami ani tuna chuan thian dun ti ti kan ngai tha anga mechia te le tun laina ti thu pui mangin arlal thanfeli le emmanuel lal chan chho iram hlun nor da mi ten hunan ron mang don ani ilo ngai tha ang u
2: voina hian he mechia te le tun laina ti thu pui mangin inkom na hun kan ron nei dona kan han chan khai mu mup menga mechia te le tun laina kan ti chan tun laina aken tel shang shang kha kan ron soi dona a mason na te mo phurna kan ti te social media ani emo khang tun laina ina aron ken te shang shang kha kan ron soi tum ber ani ta a tun dai khuve kan soi chan me che te kong shang shang in ma kan son to em em ani e zir na kunga ani emo e zon na kunga ani emo na tho na kaushan le khutlang ram in kai shaina thlengin masona tam tak kan lo nei to ta a
3: an di khop mei ni e he ram chang kang le chang kang lo te na po hian mei chhia te din mun chat le chat lo hi te fung poi mo tak pakhat hi alo ni ta ring maya ram hi in tau delin ro pui chin viau ma sila mei chhia te chan a chau tlat si hi chuan masona king bai thei tlat ani chuwang chuan ke ni ai ram chang kang zok te po hianin ram chang kang an lo te na hian mei chhedin mun asa na piang hi ram chang kang an lo ti a mei chhedin mun an yam na piang hi ram chang kang lo ram nu fual ti hian an lo chiar ve tho tlat mai ni
2: chumi chu he achian na em em chu india ram chung bik po han nei tua tai la tlema me chia te ra be an ni na hun kan ti khami me chara be na khotlang kan ti ang chi ho kha chu ngam hnuwa ngam hnu fual deu zirna lama ani emo aram a state ang zong po a tlema hnu fual kan ti ho kha lo ni se la chumi chuan in enge ti chan em em kan ti chuan mason na in aken tel poi mo tak chu me che din mun nge tun ma a an lo ra be lu tuk lo nu fa lu tuk khami e choi san kha ani kan ti lo thei lo ani
3: a ti khop me ni e kong tam takin tun la ya chuan in me chha ti hian ma kan son to a sarkar te po in ma an lan sa a a bi takin india rama phe chuan zir na kan ngai to chuan in ma kan son em em me chha in sang tak thengin lekha kan zir thei to a chutin zir tir tu professor te me chha kan nga to engineer te doctor te kan nga to ani chuanim eizon na ko nga po lo soita ilang me chha zo kina chung kwa a chom na tam tak te po alo om to a bazara han kalilang me chha enge business lian tak tak ti tam tak an lo om to ani chuan politics han en leilang politics lama po he mizoram tenge nge ya po mla me chha te kan lo nei ve tanwala le tona kan ram president nilai me po me chha thau alo ni le a me chha te hi kong tam takin i choi kan enge dom kan hi kan lo ni to ani ma se chu chu
2: kami ani the na ka kan lo se lok tai la a kan ram dang po he mi lo hum hal chha du tu ka ni chu i kan enge article shang shang te section shang shang te khang zong zong khasu kan va soi kem vek man la vanga ama ero chu gender equality kan ti input kan na kan ti ang te khang zong zong te chuan inclusion na sex discrimination prohibition kan ti ang te khang zong zong te kha alo om ta a chunga chuan na tho na ani emo mi pale me chia po in na in ang reng an dil thei turani ti ang te tin me cheta na me che hum hal na bi dan thar te ti khan kong shang shang khan dan khan min veng lutukani i mase chumi ani me grol chuanin enge kan fason nahi atak tak ani mt chu thil ngai to thui ngai tak chu ni vere
3: a dik khop mai tu na kan soi zong zong khachu mason na vek me che he women empowerment vek chu ani sarkar in ma alak na tam tak ma se khang kha ani na taka chuan kan han ngai to chian chuan surface level ani a lang thei chin ani lang thei lo chin he ta e grassroots level kan ti chung kwa anga te po hian me che din mun an hiam na lai tam tak hi mu tur alo ma entir nan mizoram chung anga te po chung ko chen khata chuanin fapa in games a khel mai mai laia fanu te na in chung an ti fai char char te an in suk char char na chung kwa te an lo ma mi pa chu pon an len chwa point mi pa ani lom ti anga me chia chu la wanga an han chwa ve point me chia te te si ti chungkam man na chung kwa te ala omani.

0: khang zong zong kha he ta a deep level chung kwa a hian kan in zir tir na ma saber hi an ni si a poi mo si a chu ta tak chuanin ma son kan langai lu tuka women empowerment hi chung kwa a hian awareness kan la impact na sat hi angai viau chuan ka sia
1: chu chu kan in zir tir na kung a ten me cha te poi hian ina enge kan ding na chan vo enge kan kan ti ve tur ti china kha kanwa in hai chua ve te po alanga ya chuan enge equality in kup tan na te kan sei ta a chu ti ani si chuan dan na chuan nga tinge me cha te hum hal beng na ala om cheu angai kan ti chuan tuna kan sei ta kang cha khanin he he ta apon la nga ke ni kan rama te phe chuanin me cha te din huna chato em em ta mi zoram be te han ngei to taila ma se khami a kan din hun a chato kan tirwa khan apun pui kan ngai to khanin enge e rabe anani na hunte he tilaya du du apon swa thela zirnak a poni sila chumi kumchina ni chanjir tolawin pasal ne me ro se anti na hunte ala omta a khanga khanin danhyan intuk tang kan tirwa khan meche hum hal hi kan in zirtir na kan la nei chatok lo nge a khami laya khan e kan in zirtir na hian ala thang kim tok lo ya chunga chuanin e khang dan te kha kan la nei lengai ve thata tin ke mani kan jo ru suk thek po hi ke mani nge pu ina kan ti dang lam shet shet kha angai ve ni chu
0: anti khop me kan mindset hi apoi mo a e nge kan ri ru suk thek e kan ngai to adan hi kan thak te po angai ya mizoram anga te po lo ngai to tai lang tam tak chuan in women empowerment hi kan lam mo em ni tun lai kho vela te chuan me che din hun asang to khop alom te po anti ma se dik tak a soi chuan in heta kan soi le soi nu a bul thut a kan ngai to chuanin tun lai changkang to lutuk kan ti a po kan changkang to ma kan son to kan ti ro roal hian i entir nan na dil chung changa po me chha le mi pa in na in ang reng kan lo di la thiam dan in ang reng a po kan me chha kan ni na avanga nol na enge interviewer te na min du lo kha na tam takha alo ma mi pasal nei to anlo ni phe chuanin he chu nakin loka araya nga note ane do na leaf alak angai nga abwai thak la lo me yang u ti am chi khatyang zong zong khan na dil na konga te po alo lo ma chu tiang zelin kong da nga po nu pa in kara enge me chia ten kan rights kan la sha chian lo wang embo mual phau kan lo wanga pasal te na kut an thlang na po soi chuak ngam lawa ngoi renga tuar ta tok klok an nun thengi na ator pha hial te polom ba chu wang chuanin enge kan la in zir tir na sat hi chu angaya i me chha hi hum hal hi kan langai ti hi chu achia mani
1: thlaya khan he poi mo te ume chu mitam tak re ru a chuan enge equality kan than ti hianin kan lan dan phum shim shim a chuan mi pa le me cha hi in tika ma khan kan in ang don lawa kha kha chu thil chang sa rang ania chu ta cha mi pa te po ina an shat ve tur poi mo a chuan enge e women empowerment te kan tia me cha te ding na chan vo te kan tia kan sui kan sui a enge e in equal a um ta tan enge khatang re ru her zong kha la om ve te ta a ma se he mi ina atum ta ka chuanin e kha kha tu na kan soi opportunities kan ti na dil chung changa te po e enge me cha kan ni awang ngor ngora du la ngal na angte ko na po ni ta sela kan la dil tan ve the ni te zir na chung changa po kan zir enge e me cha ni wanga nang su lo zir ve su ti ang kha lo la om ve the ta a chunga chuanin mi pa pun ti theina ane ani chuan me chia pon adil ve theyang ti ti kha atum kha ani zok ta achuta chuanin i mi pa zo khan alo thiam zok ani chuanin avalut kha he nge vasoi bai tur kha om chuang la ma se a hun dil ve theina chen sakha avane kha khami kha na tum ve chu ni ta ni chu
0: ni e a ti khop me hey tun lai na in a kentel pakhat chu i enge feminism kan tia ma se enge he ta sap ram ram chang kang so te po in an lo war em em ma so kar te po in an ngai to na sat em em thil ani a ma se chu ta tak chuan feminism in enge a tum ber chu kan ti chuan me chha le me pa in truklan na dik na le opportunity in ang ne the na kha ani a ma se me che tam tak hian in e feminism kha adik lo zonga man thei na kong kha om ta ni chung nun na zok anga kalpui tla ta mi pa aya chung nun tum khat na kha ramdanga phei chuan anasa em

0: em à Mizoram mà po hianin kan ti lawang ti kha asoi thelo a chan chu tun lai na in a ken tel feminism hi kan war to sia chu wang chuanin he hi chu e feminism hian atum tak chu kan in zir tir chian chu angai ka ti
1: lai khan he ma so na tam tak kan soi ta chung chuanin enge a min vole the ti kha kan nge a khami sharing chung si khan kan rights kan ti zong zong te khang e e kan dik na chan vo kan ti khang zong zong khan enge a dik lo lam zong man the kha ni ve ta ta chu wang chuan in khang te kan sha chia na a man na tur hun kan khlar thiam te apoi mo a tin khang kan ma son to mek la ya khan e chu tyang kha tyang chuan kan e kan din hun hi chu mi kha mi ma kan son kan te ro khan kan mo phur na kha kan thei ngil la wanga ya chunga chuan me chia ina a mo phur na ti lam pang kha ani lawa enge e engdin huna nge kan dina chungkwa a po lo ni ta sela chungkwa a khan enge ke ka thil ti in ngong ane yanga enge kan a kan khotla nga hian ka thil ti hianin chuan lo lo lo la om le zel tu te eng thilin nge ngong ane ti a kha ngai to chung reng si khanin kan rights te kan nei te kan man thiam kha poi mo em em ani
0: chu ni e khala ya khanin e enge me chha ten dikna chan vo kan nei hi man swal the na kong tam tak a oma e dikna chan vo kan ti hian rights kan ti hianin khami remote kha ani lawa responsibility kan ti ve tur kan duty hi e rights hian a keng tel ani ti hi chu kan chin chia khat hi a poi mo a e mi pa le me chha in ti buaina lo thleng ta se e me chha thiam lo zok po ni se me chha zo khan gender issue anga kal pui khat na te po kha a um ve thei ani ni le nge me chha thiam lo zok lo ni ta se thunun na e enge court in thunun na emo discipline lo pe lo pe ta se gender issue anga kaltir tlat gender discrimination anga kaltir tlat te po kha om ve theya
1: le khang kan lobby kan te po a khan entinan ngo te kan law nei ta he organization kan ti te a khang shang shang kha ni ke ni e tun la pe a pe chan he social media platform law cha to si a khang ho khan kha wang in hau hi ana em em ani chu kan law in chan to chin si a enge a thu bul chu chi si law khanin a boruak lian te wa khang kan lo chwa ve the ta ni e chu nga chuan in me chia te po khan he tilaya rights tam tak kan ne ye kan ti roal khan in a kham mi shekar sia lo phakar tak lo man tum tum kha e an lo om ve ang ti ka chu na om
0: ni e le he tun lai na kan ti hian tun lai na in a ken tel le enge technology advancement kan ti tam takina a ken tel hi me me chathila hian a big takin a tam em em entir nan skin care kan ti te mo kan taksa ti moi le zwal ang te tam takin tun laya anu war chu tun lai da anti chu my body my right antia ka taksa anya e ka thu thu in ka ti thei ti ngai dan hi feminist tam tak principle lian tak ani chuta tak chuanin e ka taksa anya ka thu thu ani anti awanga now pai lai ti ka tamai te po an lo um ta hia la e chutiang zelin social media a po ka taksa anya ka thu thu ani ti in sexy deu dewa enge akung ni ang ti ngai to mya lawa sexy deu dewa va in post tamai te ni le account za umlo enge e he ta mi enge no pangzo ki na anlo en atana pui thei tur ang account siam siam tamai te po tam tak anlo umani chu khang zong zong khanin he ta anwa khan anma ni book kha aron vulet le china ngong thalo aron ne khan anma ni book khan antwar zo lo depression te anxiety te he ta beidun na te kha kha khan asiam le a chu wang chuanin kan rights kan ti rual khan ka taksa anya ka right ani ka du duin ka ti thei ka ti rual rual khan in kan nai to o engi eng hong ane ke ma tan hong chalo na kina ane thei angem ti kha chu kan ngai to tel chu angai via wane
1: he ka lai kha chan in nyan na lian tham e nge a um thei ta a kan du du danin kan ha anga anti tur hi chu anti thau thau ti enge a enge pong sual chung chang a te po lo soi lut lok ta ila no sen te po an pong sual tha wa chu tyang kha tyang chu ti kha om the ya ama e ro chu khami ani tho ro la khan he tyang a kan ti hian in nge e hmong cha ane zo kanga he tyang a kan ti hian ti la ya khan e ti enge gan en gan che

0: lakil om hianin min lo volet lutuka e kan chanlin na apol ni sila chunga chuan no pangzok te le en ton tur kan ni angin ke ni chu puitling kan ni to a mani po a ngai dan siam thei kan ni to a e kan kan du du danin kan va om the ni te me maya a mai ro chu social media te po kan lo soita a kha nga khanin a me chia te chu enge followers kan ti te po anga pol public figure kan ti ha mi puina anvasha tamzok anga po hian me chia te hi kan ni zok ma ta chunga chan no pang te te ten khang social media account kan ti te an ron nei ve to si a chunga chan ke ni chu puitling ni to mai la khang no pang chia le cha le she shang lau le thiar shang thiam lau ho khani min ron en to na kan om dana ti ve ze an lau tung khang kha ta khan he ta kan khutla nga khan kong chhala wala nei thei ta ni chu ta tak chan me chha kan ni a kan ma kan so na a kan rai chu ni a kan ti ruwa khan kan mo phur na kan hung va nei a kha kan sha chan a poi mo em em ma chung kwa a po ni se tin mi patel ro ru su thek po hi a kan enge kan hoi zong ang anga an lo hoi ve chang te po a um ta a chunga chuan a khei kan mi pa du zong anga te po lo ti tai la e type te kan ti ta chunga chuan in me cha ten kan du zong ang de se ya mi pa te su um man lo tum chin ani chu chung chuan in enge a run shin chwa kan ti chan mo phur na lian tak e kan khotlang tan te kan ram tan te hian in e kan rights pia lama khan kan nei ti kha kan share le nga chu lin ka share
1: a ti khop me ni e ye ton la ya chuan in he nge plastic surgery ti te filler ti te kanu war to a heta social media lut le tailang instagram ma te po nge in edit na ta shang shang mel ti chat na ta shang shang kha om to ni khata tak khanin khang zong zong kan ti kha ni e athiang ani kan ti thei dan pu im min hum kan mang thei reng ma se chumi ani chung chuanin kha khanin me chia a hianin mani indu khop lo na te chatok lauta ta in chia na te nge ri ru kha na be don na kha min siam theya chu wang chuanin me chia te ve khian ke ma ni le ke ma ni hi kan in ti che thei ani ti sha so social media kan man dan le heta nge chang ka na kan ti skin care kan ti zong zong moi le zual na kan ti zong zong ha te po hian he chu I may tia can ni na ang yan in can insir tear, may tia te book yan can insir tear, nasati a poi mo katia at hansu, I moi moina can ti te pohi, may tia te vek yan in, and ye can soy fiana hand pon lam moina tia can soy toanin, mani in du coplo na, male in du coplo na teka atam te dono toka to tatuan, tung lam moina hi. Kan meichia pui te vek ki kan insir tir hi apoimo le in kasia chu chu tun laina in akentel pon lam moina kha tun laina in akentel chu ni thoma se tun laina hi enge ring tu kan ni na angin ring tu nun ne na in moi takin tun lai takin a um thei an
0: zel te chu o atam zok su christian kan ni vek tura wa tai la o ta chuanin e enge kan rin na ne na amoi tokte a bible hian min rabbet chang mi ala wan ya mai cha te kha kan sha ve renga chulin ka sha a chuanin a khami a khanin enge lo ngai thatu te ta na po e kan right sha chang te khatiam kan je du ani chuanin eng tik lai po in e google kan kan nei vek to ta phone kan khovel tuk ver te kha khata khanin e kan kan right sha chang te kha kan lo she du ni pon kha nga khanin kan search te vek ta a e alo lang to ranga chang chunga chang he mani lo ka supreme court te pon dan thar te kha aron so a khang te a lo zir chian kha kan mo phur na kha ani te la tin kan tun lai em em pia lama hian enge kan ma kan mo phur na te enge kan thil ti na hmong anei te tin kan chung kwa a hian eng mo phur na nge kan chel ti te kha lo she reng ta ila tin miro pui tak phe na hian ro pui tak an om chen ti kha lo she reng ni la
1: atlang kop na a ka soi do chu tun lai taksi hian ma se ring tu nun ne na in moi tak hian a om thei ani a om to ki a om ni ti hi e kan shat a chu ga ti a
0: chu ma chuanin a inge ke pun kan han sei khom tai da kan sei zong zong a chang khanin e me cha te tun lai ro tun lai na kan han ti ta tun ma so na ro din ke kan lau pen chau ve ta se la e kan lau a inge ma kan so nin zir na ko nga te na tho ko nga te a ti la ma kan soi

0: zun na ate na thote ma kan sun em em a chunga chuanin thil tak tak kan run ken tel na ya social media kan ti te enge kan in chei na chung chang a te kha nga khanin ma kan sun em em wa khan mitam tak ke ni anga ke nin he ti la ya a eng chin na chang kan lo thir angot ni lo khan mitam tak kha khang kan rights kan ti te le shifia lo kan dik na chan vo va be enge ding na chan vo ani tur anga le mu tok laute an om ti kha kan shat pu yanga ya chung tan chuanin heng e kan women empowerment te eng feminism kan ti te khang zong zong a khan ma kan da lak ve ze le nga ya ma se chumi kan ti ruwa chuanin khang kan malak na shang shang a khanin local pel pal hi a um ve theya thil reng reng a chan a u chuak khi a changai lawa chu chuanin kan in zir tir mek zel lai hianin enge a tok chin enge a chatu chin ti kha chu te mani po ina a om tok chin kan ti kha mani chewa lo in ngai to ta ila chunga chuan ke ni a eng chin a kan thlir pa ka he ti la ya kan me chat pui tam tak te len hu fual ra be an la ni na mun a om te an om theya chung ho te po chuan ina an ding ni chan vo an ron hai thiam zel the kha kan be se pui ta tanga ya tin kan social media platform te po kan man thiama khang ho ina an lo thlir ve phak emu khang ho theng thei tura o kan chua thiam a poimo a ma se chumi ani rualin kan o kan va chua kan ti rua khan enge thil a lei hluak zong le ani lau zonga lau kher the ani awangin chunga te po chon soidan to kha thiam ta ila tin kan thil ti reng reng in hmung anei dan tur te ngei to chung je si in chu chu a cha angem chu chu kan ram tan chu chu kan hmeichha lo le omle zel tur te ta na thil thazok tur ania kan shat angne khan ti thei ila tin kan mo phurna sang sang te lam chia chuang si lavin e pathiani na min siam dan taka nung chuak thei turin ti mai ti ang mai chia te kan ni na ang taka he ti laia mi pa aya chung nung vani tum na kha ani chuang lo ti kha kan sia tanga ya chu chani na kan thil ti zung zung ina ngong anei dan ngei to chung je si khan ke kan pen thiam kha poi mo le ing ka
1: Dik
0: sia
1: khup me i mason na le tun lai na kan ti khanin enge mak chu kan son zel tur ani a kan tun lai chau zel bokang ma se chu ti rual chuanin kein me chhat pui te po hi kan in chan pui to na awareness kan impact a eng hian nge ti ilang hong cha ne yang nakin le zela ke mani ang tan hianin ke mani ang ron seilian tur tan hian engye hong cha ni ang ti khachu kan ngai to tel a cha a soile soinu ring tu vek kan ni a chuwang chuanin ring tu ne na in moi te po kha kan ngai to a cha hle in ka sia ani
0: sei tu tam ta ka om the anga o
1: oh.
0: e kan kan thu pu ya hi thil a huap zau em em ma se kan hun ne hianin thil zong zong ka soi na hun om lafa a king bai don em em ma chunga chuanin vu in ta na kan soi the tok chu kha zong kha ni phot me se la
1: Lau mai thla tu ta zong zong in
0: in
1: lau
0: lau
1: hlok
0: hlok
1: pui
0: pui nge
1: nge
0: kha
1: kan be
0: kan be
1: se
0: se
1: tat
0: ne kan lo
1: ane
0: me
1: kan lo me
2: mei chia te le tun lai na ti thupui manga chian dun ti ti na hun ron mang tu te kha arl than feli le emmanuel la chan chwa iram lun nor de mi ti an nia chu ti zong chu tun chum me se poal hun kan man hau the te chu alone le ta a akashwani aizol fm zo oiza puin pasere atanga puan chwa ani.

lalpa kamamo cheti hlani a h lerin pui fanai sakani ati chuanin kha hla kha ni china ka soitak ang khan h lerin ama pho ani a ala thu te ka kan lo ngai thachiang in ka ringa a tha ka ti em em maya hevu in kan hun bi khi pathian fakna hla in kanin oi tlang na sa em em maya ngai thla tu te poin in hlok pui ni ka ringa ke poin ka hlok pui na sa em ema kan shiat fo chin to ma ni se kanin shil shiat thar fo chin hian chakna thar hi kan lo dong le china a tha em em ani tiro ti chuan he hi tenja das asam hian in tun chum chu thumin ron thon ma sapira hello akashvani station good afternoon aranti up thank you so much hitendra das this one in hitendra das yan in hemi zo chong hi ashetiam chi alawa atan hian in la hemi dot le hi karon than sakanga tichuan uluk tak khan lo ngai thla selatiro good boy hian thuron thon boka arje lomte na adiuti pa in kan lo ngai thla ekhwa po alum cha next kabula ngai thamek tu puma moya pu bi emale ma matan o haranti bokani e pu bi emale ma matan ma machuanin uluk takin lo ngai tharo se o o puma moya po karon sei mai dewani ka do adot le kan ngai thak le main puan tur poi mo o makan puang lo kange uluk takin kan lo ngai thadonia akashvani aizol chuan tun thole ni zandar sari atanga zandar sari le minit nga changa dariat inkara nunna chan himna nurse te thuam chak Chungchang a live discussion interaction program about Saidona Rongur Liani assistant professor le Lal Ron Liani vice principal College of Nursing Sinot Hospital Durtlanga mi ten hunaron manganga phone number pakwa paruk pakhat pani panga pariat pariat paruk pasari pasari ahyan hemi hun chung hian sms emo whatsapp emo inbiak po thei ani ang biak po thei na number kha kan tar lang non lenge pakwa paruk pakhat pani panga pariat paruk pasari pasari a te khan biak po thei ani don ani kanla nunung beratan chuan amiron charta ti la moses lero hlu a sailoina sakhi kan ngai thlawanga ngai thlatu te inzawai atan karon hlana ti chuanin ke hi hemi do ta hianin ka segment a zawanga ka hovang wang to dona kanin tong le thwai don ya chumi kanin ton le ma chu lodam cha ula lo se sel ula lim takin kanin tong le thwai don ya a

kanai thak ta kha ton manglung len ti la ni ron satu kha walal awa ani bikung te ron langa arje sartun lai chinam no ti re khop maya sei saktur nei lo hi chuwa na kor thak du khop mai mi lo ko sakta che ron ti ya nam no ti gi pon ko e thei bik lo tun lai hen in boina eng mo tak te pon nei ani mai thei nei hi ron duty bo ka ko e thei ngai ka be se ron ti ya kan tang tlang nga kan ko chuak ngai tur anga yang meng moi te hen poime sa chi bai duty nuam le ron ti ya nang po chi bai duty nuam le ron ti ya nang po chi bai le ala tu na chuan Priscilla fan ai zai kan ngai tla anga khu nu sam sui lo ti la kan ngai tla hen lai tu na sms ron thon tu te om sun vi kung te le meng moi te ten uluk ta ki lungai tla sila

kanai thak ta kha khonu samsui lo ti la ne aron sado ka prisila fa na ene vikung te aron langai pele tur kha ka nga mmrj sparkles le ka bil te tan liu liu oron tia abiel bakta lo tuna chu he chair atum chho ve a athu in chair tu mani chu vikung te a good boy ron langani hen in tlailam chi bele bul kalo tan pui che tukina duty kalut ve chi ni som pare ta ka chu ka ngaron ti a next week ung te meng moi te nang le duty pui ti ba ka puzaw te te nu pa zong nom beram pumbol sms khoi velo radio ngai thla tai mai mem te tan po aron ti a ale duty ai night na te khain lo ngai thla lai ko ar ne mai lo mang da ne a girl generation hi an aron ma thu tamaron sai lem lo tun din muna chanin aron chun jam tur angai na chang akashwani azol fm zoi zapoin pasari ngai thame ka zari moi hun kan mang chou me ka tuna hianin sumion zaitan pui zai kan ngai thla anga mangai te chu ti hla sak kan ngai thla hen lai tuna fm zoi hun sang thang ngai thatu zong zong tein tan karon hla ne

a biak pa pastor sang moi te han zawai ta no ron tia phone mang chung pokhan lungai tha thei tho tur angai latin pastor sang moi te pon lungai tha se latin ni ron sei jong jong te po hian lungai tha se latin whatsapp te pokha ron thon sela sms te pokha ling ve kan ti khan lo re than le la tha ang vi kung te ron lang chun zuma tlailam lung len tur va har e maron tia khai lo in su sham sham la lamoi tak tak mangin karon oi chho jan don che ni I playlist moi vung vung next ka lung leng ve zong zong te ta na ron tia ne lung len hi chu hun lai te hi oma vi kung te po he khom dan ten an zir chho vi wa lung te po leng vi ni na langa I lunga thla zel don ne vanal avana vanal avazai kan ngai thlesun zum lenga nang ne ti na sa kan ngai thla hen la hi lung leng ko ro me vi kung te te din nguri sai lo te le sms ron thon tu zong zong te tan ni selatin chu ba ka big takin ramlama than thok pa lunga thla tu zong zong te in tan karon lan uluk takin lunga thla don ne nang ne vanal ava

rinum na ti la ken ngai thla a ran satu ka prisila fa na ya ni are tun tum zari moi huna kan thla nu nu ber dur tan chuan simun zai than puyan ka phal lo ti na sa kan ngai thla anga emi kan thla zo dar ga le chan ve chang hian in rj om ti ho win hindi la lamoi tak tak kan ngai thla chun zum le do na ne he la kan ti karon ti chu tur he pc jessica han longai thla ni chuan in tan big leo leo ni selatin he la du ve tu zong zong pohan uruk takin longai sa do ne simun zai than puya ka phal lo Long I tongue.

FM zo is op in pasar hi ngai tlame ka tuna chuan zai fakin hun kan mang hawanga pathian fan la me zo tonga sakan ngai thave thung to da ne tun tuma hianin roji kerm sang pui le hd ro ming lia te zai kan ngai thla ang hd ro ming lia zai kan ngai thlam sanga amen kapilo thailo ti la sakilo ngai thlang

FM zo is a point pasari ngai thameka tuna hian dar sari le minute nga nia tunchuma hianin lunglen hun kan mang chho do na tunchum lunglen hun a hianin aral mangai ya lalam zul khiang te le hcl sang lura te zai kan ngai te chho do ne sms te poron lu chun zom zel kan lo be se ya tin ron thon ngai tura te po kan ngai ya lung lunglen la hlanal tak tak kanga la chole dona hinlung te poron tilen kan tum chole dona ni aral mangai zai kan ngai thlam sanga nangai zol ti la sa kan ngai thla anga hel hai tuna fm zo ri nom ta kalonga thla tu zong zong te a big takin ram riek pa longa thla tu zong zong te intan karon hla ne

kanai thak ta kha nangai azual ti hla ne ron satu ko arlan mangai ani fm zo is a point pasari tangin lunglen hun kan mang chho me ka sms ta porun lut chho tana girl generation hianin rms life vela ka comment chak che haron tia zain chu kan life phone ani lo chu lampanga khanin life om to a tin karon life tum po hianin nula lampang ho hi chun re thup zela viewers boy kan nei thave ngai lo kai chu chu in life in nom ka tilo wa in lo iron lu lo phai chunin a khor thang le zol thina chu vangin life chu chak vi ma ila sai na chu en hun her chuk tat lo khlai kha mi lo khe thiam sak sham sham don dia eight sil sang lu ra zai kan ngai thanga alo mak the nge mai ti na sak ngai thanga he la hi girl generation in uluk tar lo thak ta ni sela lo ngai sa don dia

Kanai thak ta kha kapu lo che ti la ni aron sa tu kha na lom zuli khiang te ne paeng aron langa paeng hiarin arje janin hian lengzem na thanom donem om vei chuan katana savi wangaron tia pui le mai zai hian la than hun om lova arje choice poka om lova pui le mai che ti rolin la du khamiron supply zula ru kati dante po om mai thaisin paenga FM zo is a point pasari ngai thame ka lunglen hun kan mang chho me ka da sari le chan ve thleng hun kan mang ho thei do na tu tu mata hen hen hun tlem kan la naya ala tu na chuan ka duat rd cho ti la arlan mai sakat ngai thla he lai tu na FM zo is a point pasari long thla tu zong zong tein dan karun la ne ka duat rd cho

FM zo isa point pasar ingai thla meka lunglen hun kan mang chowa lanal tak tak kan ngai thla a maro chi kan nan nung ber e kan thla lo hun le don tarang maya lalung chu gi pachu wina LTP ti na sa kan ngai thla anga e la hi tuna FM zo hun shang shang ngai thla tu zong zong tein ta ni se la big takin kan tianga pa e nga khan uluk takin lo ngai thla se tha ang mi kan thla zo dar sa relation ve hian RJ omte hovin hindi la lamoi tak tak kan ngai thla zui ve le ang

kanai thak ta kha ka tun mang mol ti hla ne ron sa tu kha laling koli pau tu ane vekung te ron langa laling koli pau tu zai zai zat hi chuan mi a vel non le thre ni play zo chi ta kha kala du ber te jing a mi ni a mi tui tla mai don lo maron ti a ne te ron zai thiam hlo mani kan artist te hi uluk takangai thak phei chuanin an thiam tul tut vek maya tuna karam ti chu tur po hi anal hlomone vi kung te hilongai thazel don ne girl generation hi lom thei ta lo mai janin chu aj play in la play luizel tho ron ti ron tap luom luom mai he mit tui per chok chokin ron tapa nal kati chu om zeu zeu ron ti a kan la ron ti chu te hi la than hun khani boxi lawa tin arjest choice khani boxi lawa am lo khathiam sham shamanga lung si tak khanin ilongai tha chun zom zel do ne kan hun top thlangin ala tuna chun rebika sai moi zai kan ngai tha do nga ka phulo che ti la second ngai tha he lai bi takin gal generation kan uluk takin longai tha sila chang

kan dai thak ta kha ka phal lo ka phu lo che ti la ne ran sa tu kar bi ka sai mo ye ni ya ka la hen on than phone train kha ni ya til ke pon choi sa te karon ti chu 14 kha ni ya zai na hengai thlang nu thatak kan ne ya ka la du tu te kha inom min karing nga sms whatsapp ron thon lem lo te po lungoi ta ka lungoi thla tam ta ki nom karing ve tho ni vi kung te hen playlet tur kha rubi lal shiet pui Bethlehem veng thlang tan leo leo o sa ron ti a le rubi hen lo ngai thlang em o lo ngai thlani chuan vi kung ten ron thlan sak wang wang a tin vi kung te pon lo shil ta la fm zo iza point pasare lo ngai thlazel tur te khanin tin whatsapp lam panga lo ngai thla lo thon sms lo thon zel tur te po khanin an chil ve ta na tha ang le tu na chuan la bi moi zai kan ngai thla velenga nem ten tha thiamila tihla sakan ngai thlanga e la hi tuna ramriek palongai thla zong zong te kan tilenga ramriek palongai thla nom ti ka sia ko har takin ram noi nom na tho nai nom ti te sms ka thlang te pon kan sia in tan liu liu ni sel uluk takin ilongai thla do nia

kanai thak ta kha nem ten thla le mila ti la ni ran satu kha lal biek moya ani vikung te ron lang chun zuma vikung te lom thine sms whatsapp lama ron lang sham sham thina janare tul tula lungreng tul tul mai ron tia adi kop mane dro mara choi chien to an re chun zom zel maya lungoi takin ngoi rangin lungai thla tura ngai photang ole fm zo is a point pasari ngai thla meka lunglen hun kan mang chowa kan lung te pola ti len chun zom zela cha kom vi maro chi kan hunin min dai te silo tun tum lunglen huna kan thla mus kan ngai thla nunung ber tur tan chuan hei jong zinga ti hla re beka sai moi sakan ngai thla anga mi kan ngai thlang zo hian dar kulachan ve tengen rj sparkle zori ni hoin sapla western music lomoi tak tak kamal thla chun zom le dorani ale ki chun kamang tha bye bye pot chewanga pathian zara kar le tekain tong le tura ngai la maro jikan hun khadar somle chan ve thlengani ti kha lo sheila nan nan tak tak sapla le hindi la ngai thlak turam chun zom don thoni ti kha lo lo chun zom tai la chang hei jong jing a rebeka sai moi tuna kan ti chu tur hi tuna fm zo is a point pasari longa thatu jong jong tein ta ni se